0: wa huna fa ho hye mbi na bowuram momo app no ya okosua na homepage hono nwa mia so momo fintech lab bana no uramu a na afi obo se form bi be pia ba na odi ho nsam nyina guso na o how bibia o se de ma wore be ma wo so na kire o kwan fofora be fa so a woni nhyehye ya hodo a ebei ebe di juma na timi aboa mu adwuma wo yo akoso hwe na fa ho hyem ansakra na ebobo so ne da etwato adu MTN na se memfa ma wo se MTN de o mo ne pa haxa mr haxa capsules o se dru thanks to you computer clinic ayasa bia obi akoye wo twa position se okor na ode yade akoye no ba no de ahode ne nam DBS en chance ye ho adwuma no mo ye o ma wie kona kwaje ode fa be wo dan so syntax tank odun si ogumu na si wo peche wo no mo wade kama viga temetri de adru etu ati de asese wien ye da ya da password and to the choose o sia fi ay fita comfort wey and once I was in your man fi no posa me fi na firi mu awie no na wo sam firi mu no ahwie gunsuo no na de watade no anantoma na wosie na num wasi afra o hata wo de prum keke na fa ata duade hwem perfume bi ni ho ani no se ye fa ne comfort ko dwama nso atobi wo about 22 mu amwa wo ma nkoda teche mu se ya na nkoda no wo mo gunsuo abrani abrano jom na abrani abrano fe abrani abrano ha nti wo di si akoda ne ma se ya ebo papa Franco Trade Enterprise wo ha mu chichi mu adua na ya tie firi bo no sunya me aduma bubo bo sunya to sumie no fa ho hye mu o fa ho hye bibi omto bia sa na ye yo no de ama wo mu amo pe Bright Senior High School number no enie 0242 071185 fa ba no ko mu free center ho mu free ho placement center mu free ho mu fa mu nyina anko Bright Senior na akonya ho akora benya ba bi ada dada fo e conditioner bobo edan nyina ba bi omba dan hostel no oh jai enkwa dab nya baby pada en papa bi sumye pa bi no moda so na wura classrooms na se de papa na Canada ko train na school tie no bi do dia ba ha enti fo ni chiachim ko krantumi business no beya akonya ho visual as akonya ho science akonya ho na free technical programs no ni nyina akonya e ho enti ko ko krantumi na ko tro bani dinem wona dachi yenkwa sentiment am group ho kwasi
1: kwa bi mi require kra no kwa bi wada ma simenu mu di animi fa yewura mu ko masia sentiment am yate se yewura 7 kwa mana kese ane papa fira santema mpon ega na nebu watin ababe fane bane dineko na mpenifuwa nyashada nebra na watida niko sunedi yaka faka huma ye na yemkwe ye ni mwe nebra na watida niko sunedi yaka faka
2: huma ye na yemkwe ye ni mwe nase masomu ewo asante mantema hinkro kumase mwa haida 104.5 na eja mejeso ya manse jina chia mekwa jobi emreko sidiye wadi kain akada no ene day se uko piemu ewa Rich Park swa na enye asamketu akra ninyi nani se adofo ene ejamfo ekwikwi kakra ye ema wamu nina dubani ebe chiremu ewa Rich Park no ewa asrafo MS na ewa asante mantem hono ebe di lawyer Steven Kwabra Kasi nina wacho da ebra bayamu wuti mwadifo erene kente nkechi ebe tebri no edeno ekoye na enadei ena empenifuwa etnase na omu edi nena watu dano na eni ya empenifuwa eba hodie na nyasa mketu wakwa nukwa kaumbia menei enkane mampeni abedi ya chile onukwe ya sahim franka edi ama MPP osunu kudu amanyo kuono mechile Dr. Muhammad Bawumia MBP asie enukwe mpu eda nchanyo suwa urua alam kwa yuche matengi enso eba ho eka empenifuwa doduwa na omu nyuma kesie ewa umuemu nina eba ho ebe kire omu edwa itwa tuwa de kire ebusiafuo na empenifuo ekwa abriwa ho nili di nkomo ewe no moche se okwompo nyankopo ono wale echaya enye November bosu mia yeko ure muno inafu etoso bese edyununsia edikosi bese edyunungotwe ena ombewe aya mamre enye manye edi eja lawyer Steven kwa binakese ekwa ekwa amana kwa nebofo nchayi omoche se edano ya wada saadano omde nebatu mpem ama dofo ne jamfuo eno nidi itwa tuwa kwa na enye enifia rasu ono majo mahume mimi ndani kwese raso rombetana yino so neja wamanu na chisi kasa itwa 20 nei se uko piemu ewa Rich Park swa na eye lawyer Steven kwa bina kasia ni efeni Kesben na otwida na adofo ni ejamfua omukre krabaye ebe kaya huma yidiye na mamimfri sa ensebini mo na mimkwe ensebufu mudia na meko the Ghana Great Company Limited bikofuo wo mu atenaye na enei nene wo mu adwumefuo mu aba nan akopiem wadweso ene adehye bi adi nkomo na omo kyerese ese no omo to matenase ehu senkofuo pii na tete wo mu high tension no ase na omo kyerese ohwe grekofuo e high tension ya anke ne kwanse nkwabra ni bia etenase ye edi dwuma bia esanse ede enipa nkwa eto asen mu omo kure sesu dua se na nsentem okwa so okohwe mu ahyama na enkamponi mantem no wamu